Kone meori, ai kai rongorongo i puki nongora ma ke asa ni kata urawaki. Menna na ruu ni kari ki rongorongo panani kiri pes. Rongorongo nepe mayu, rongorongo ntipi tipiki, o rongorongo nepe no nabe. A kena ta vroi nuare ka kina hoim, i ronga yeri na ta tiripe te os. Te kapu yo anti spela ton, poni ngai ya nepe me ipoko nana kanua anasim te peal. Men te pota kinde idei na hoi atein, kura ki te wana yo anti eva makoro eno nous. E kota ki men te pota kinde idei pa atiririi at Peace Corps Primary School, ngai ya are botana ko te toka ni kain te one round. Rota Primary School, ngai are botana ko te toka ni kain te kawo one round. Ho te ka ten one round. Ia toka ni kain te reidei e Rota Primary School. E ka women te reidei na pe Rota Primary School. Ho te reidei e the Roy Primary School, ngai are ka tenimen. Ike angana ki kanua ngai e te mane ntain te kawasipui. Enge nane te wake yo are e ko ataki na pe yei aronda pe kawia te ein kora ki te wana. Yo ante apa makoro ayo, yo ante vare vare, o te koro poki. Ka koro koro ayo ara ruron dikirake, papo ni kaupaira na kontaya ika anaroko. Ngai ya kanuan anawa ki te rapata e te Kiripes Family Health Association, ari ite meto ni makuria ipuki ya te ruron dikirake. Awa yo are koro ayo ante wiki ana kona koya ana ruron dikirake te apa makoro ayo pimeme. Ni koro ayo program, paka koro koro aki ya are ya kinaya kairiri narun. Tatakau o makuri ni kaitarai sipangai ai nanun na yakava. Dei yaki nai te rurondikirake kaniki nai an na yatatai. Ai ako na pai poniroia. Tatakau ni kairiri o meroro ai ka akimototo i merena ia te rurondikirake. Pa anakonaan dei yaki nia roia te poutoka te reirei. O ka korakora akia i merena ia. Kabutan te rongorongo ni kava ake akarawaki i nanun te maie. Ari enakona ni karoko i rongorongo ai kaka kawaki di nanu ni kawa nako awai unika kintongo a kaina me atein te rurundikirake ipukin ni kakura kura akia nako sipangai ya ipukin apeia a kaitara i kanganga ai ka aki kantani ngaki nea kanya nako. Ingi nani o yang anakaraparapa te kifa nako ya atein te rurundikirake ya ke asa nangana noia pa anariki pa kain te reireia yu. Ami ipuopuoki o nanomi nangana ko program ai kai. Anapon karo korawa jabaki nakon amia pa makoro aw ami ka gana ko anong ram ro ro ngonda pente pete pete yesa kain anakepi ne spanu matu ne kapata te wana te million de taran na amerika pa te po ka nakoy ta ni me ka yon panema province ake asan ro taki men men nangin te pente bare ke no te men nang ani ere ri ke men de pata wan te bare ke no e manaro oi yon nampai highland. Ena kona poka happiness ei imin tuo non tano yo annan pae ari yesa nangana ki me imaina te mais at te pu pois pu ite nga te tara na amerika pa pokana ni ka pene enti ripo se ka ko wa ki pae kora kora rota ki ya tayen naro ka teran a me ka men kora kora ni pakan te men nang men te bari keno avari akaina no ana po to ka te tau te ka nte tai ya tabi eta ko te tau te ka pae na wa ko an ko te ipo poki. O ena ka ponga nā kia nama ni te pota nā me tai pukin pōka nēm pai. Dero, ai ikirās, o an tau wa kiroi. O esan kai pisi ni ka baia roi ana katanuata, ipukin tarakin te HIV, pa ai te kanga ngang kai, ai e moni pai yon pisi, o irong te tau teka ngang kai yan warakin kai, pa erikirake ni pirirake e pusana kon te HIV ndio anate. Ana katanuata pisi, anin te pui menemewan te vetempa, o e karawaki ni kainis, me wakin totoko ake asa ni wakinaki ina nun wowa te ririkin kai. Nuowa te ngawa pui mea wawa pisi e moni kawasa nako a yei anakai ni peaide. Oni mea ngatari mia ane the HIV Outbreak Response Plan o ni makuria me te UNAIDS, the World Health Organization ke te WHO. O rapatari ki tapeu ake apotoka na waki pisi ai kai ni buakana busana kon te HIV ya vena. Kapayan roa yana katanoata te tautea ka ipukin te kangangan te HIV, ya kona ni pirima kariki, taia ni makuri ntotoko. Anong raam rongorongon na penno an nape. Te pota kini kaitara yon Hemen at the Who This, e poto ka ki ron hi ran, e san te ekin na pa enakakipe yana drone awana misaira nakon atun kavan South Arabia. O nakon nape tapo ni pa ni makurun tepe ani the Red Sea Coast. Atako tanda uteaka men South Arabia pa. Apon takite na te misaira nte konupong. Awaki te akin na pa yeiri kita yeni misaira ay ka takite na kiai ke ayo ameta ay ka ipuaki. May maina o ipon nora ki te bubu ay akura kura
mentayan tangke ni pa nte meren wa ni kite na tun ka van South Arabia ani ka kwa waki pa eka toka ki na pe ka vai wa ni kite nte ka no pong kora pa ipukin nong rama wa kan ne mo to kin nam rong rong a ke asari kin ka ta urabati men na ru ni ka re rong rong pa na ni kire bas

Moriko, me te interiri. Roro na nako me akia kina anta poke ka ma mena yei. Sinepo o skai tawa te asoi poke na tangira, nako te karu, te kainape, te tari, te mane, te sibua e pasin tangira ki roura, e so na petari. Ewe tea ki rou na suanan te pongai, ki te pongai te tapas, wabui in te petempan te au wawan te pakantai ina vere vere. Sinakarau nanora pa ponna iu o tukira ni kapene. Kamra pa tōkita, manes o nāki asan nanga baya ni bubuki na kontamera. Sinepu ati asua iai. Bukini metena ya ponukuru aurakina. Ewe ni rapatana, na naus tarina ae peiteke na petari, itangin debu. E nakaya ki rapatana, debu ngai, wapui me tawana te petempan te awa tenua ni pakantai. Kurapa tamara, sibura, namtopa, ae kururoa i bukira. Sibusi ya suara ae wea ni meaura ba ina manaiko na pena are ikarawa. E korakora tangiraki miroura ngaira i kataan suku i muim. Nasim, sibum, tarim me maanim, o ipun buum me tangiriko, mereta so, o kain tausu ni kapene. Ayo chane ne tangiraki pairian takatanwata, nanukawa kia yo. Yaro kore indau ni kukurei.

na kumimir kastama o kaya nanu am tatay buki ng data kimi amuso roron kaya kapungan akin di ba yung data kinte o kau kahin tayin website na links ang wada phone ni buki ko nga bibito ko buki ng karikya kini ng data men kapungan na men pesa accounts e pesi kau ka am mpesa na kung tata panthold orinia arukotangiria o kametwa am pupay men nuriya kini ng mpesa pin Kapuwa ki nam tata ntata yaro ko kaya nanu yarang ni paisi etabe o meni menu roi. Kwa ki kwa nkawarate stoa ibu ki nkarikia ki nam tata. Ti metuwa ndeita ki merikiri ke mnako. O kuna kuna ti metuwa nape nikukurei ni kapuwa nante service eya ki kakua karikia ki nam tata meyai. Ibu ki nipanini nongorongona o taripuonira yo on the line eya ki kapuwa ke atuwa na akia akia. Ke uowa akia uowa ke reita ki onna na Facebook page Waterform. Empeza desapuo que con capibetea amba

Na hui ana usu tamana e nā pitari te aioro i ana kuria o tāpua ka māmina iei. Ana usu sinana e roa taria mēke i ana maiana o tāpua ka māmina iei. Ana usu ubuna e mērita te roi in tāpua ka māmina iei. Na sina ka bururu i Austeria. Ia tawā me pūmo ana simi i marai. Sibuna nenepu o tātā i ka pengati api mēma. Kaina na tapone makuri i SWHS i Moriko me te interirei. Rorona nako me ake a kina an tāpa ki ka māmina iei. Sinepu a skai taua te asoe pakinda na tangira. Nako te karu me te kainape. Te tari me te māne. Te sibu a epesin tangira ki roura e so na petari. Ewe tia ki rouna suana te pongai ki te pongai wananua e te tāpes. Wabu in te petempo an te awa wawan te pakantai ina vere vere. Sina karau nanora pa punna iyo tukira ni kapene. Kamra pa tō ki ta menes a nā ki asa nanga beya ni po po ki na kon tamara. Sina po te asua iei. Pakiri metena ya poni koro arakina. Ewe ni rapatana na nāu si tarina are paiteke na petari itangin te buu. E a kaiya ki rapatana na kon te ponga iyo wabi me tawana te petempo an te awa te nunga ni pakantai. Korapa tamara, sibura namtopa e kororoi ipokira. Sibusia suara uen meura pa ena maneiko napena are ikarawa. E korakora tangirake miroura ngaira ikataan siku imim, aika nasim me sibum, tarim me manem, awa ipon pum ae tangiriko e mereta suu. Ao kain tausu ni kapene. Ayo chanine pa iri anta katanoata nanukawa kia yu.

tatakataka po na mayawrang kay on tatayan na roko. Tatakataka po na kaupayrang kay on tatayan na roko. Makurian roy o karawan roy, tatakataka o na kunanti na ito at inyaw roy roura o tituro na pay. Nakuya ta ni kasinipin yon Christmas sa puweran o tiray na kamnapin ni mayawri. Ayaw pa na namigang pa na KCBL ni kota kay nanwan na nipoto ka na kun makurian na nitakataka na konsua na kay ni pere. Ibukin makurian tipin pena tameroa o ni kunane pena nga wana e tameroa. Ibukin ka warigen mongurunguna o esan ka na kwati sample KCDL yon Christmas yon CNO ke pekanuto. O imuin te kukune o ye te pekanuto ke oiran arapin are snacks po to make Christmas. Yapona kiro ire bukin te yokin pai pai kunia ke pai iya isua te percent te FFA ke te free fatty acid. Inanun oiran narapin. Tira te FFA. Te FFA bon free fatty acid. Owa yu ari ikonan rota aru nana export KCDL. Nsuan te markete. O inaria indoko ana FFA ara CNO ke oiran arapin te maesa tenua te percent me inano. O tira bukina pa eriki ayo. Eriki ayo men oiran tepen ayaki rokon taina palyame kai ke ekaura. Eriki na pe ayo men tepen are eren siku nimean narun penin tapu eran na teraina. Ipukina mirongorongo kain Christmas me tapu eran o teraina o oiran tepen men naratapo nika men stakataka i Christmas epunaki rokon te roirei. O epaka yan kay ni Pairi putin te yoku ni Pai yon oiran tepen. Mente ka nga nga yu o inakunan rota kya ni kampana KCDL ntaraki mente makit ente on nape. Nga yan koropay oiran tepen epuna kiroire na konti yoku ni Pai yon oiran tepen aripun nga yaroi oini kaupaira o wararitan meu ete kasinipin. Nga yaripun nes. O eriyay, pasinanga te bubwa te pesen tarapouto ka ni katoka kasinian pen ay kay. Te kaura ke te ame kay pun pen ay ka amengori ay ka arapa ke isipring yan pen o ni kaisa haroy arapin. Nakuroy na oroyroy na ratakataka ina mga kwas na kuwa oiran na rapin na isaki o ina kuwa katangiran na rakaropay na yapen sinamiko. Kiripes ko kuna Developments Limited. Kinakin na rama at KCDL.

Cost Planning Division ke the CPD. Mente bota ke makuri bukin makuri an gari kira ke okati metuan kora kora. E kina kina rana ete mise. Kuyang wam kate ite ya po. Kokaina no irong rongo aika aka kwa waki bukin pon kate ite imain muanan nam kate ite. Eng, te bota ke makuri bukin peperongan pon kate ite ke the CPD. Emina ikai ibukin poham. Era ka yon na puiteririki o te pota ki na makuri ei, easa ni karo tapena erangi ni kakawaki, ibukin po tokaan ka tiaki ni kateitei, men katawrawakin ki karawakin na ya makuri yon ni kataupo, ibukia na pota ki na makuri te tau tehanako, kampana, pota ki te kawa, communities, aro o pun rapatan makuri sinan kun te tau teha. Ara makuri eskaroi ya pun piperu ngakin ki anakin pa yung takatitei, men na nakurutamei te sakurutamei, me poya, katautau yon pun pain ki tayin takatitei, suwakin ki kotakin te mai sinimani bukin pun onupai, suwakin te makuri, suwakin pakapai ibukin te makuri esan karawaki, o suwakin pitakin te makuri, Opo kakia tahan karawa takatitei. Harasi mayo epon kaina kiloya insini ang takataupo ay kapon rangin natatay. O nimen ni makuri ipukin kataupo nakakin katitei nako. Engayin kyo koyangam katitei awaririki kia pupura ipukin karikiraki. Erangin ni kakawaki pa takataupo ay esroy o erangin ni kuonga na ipukin kaisakan. Kasakin am katitei. Ipukin teka natatay roy yon kataupo ang takatitei kiperong akin tapira. O reita ki mea rapota ki ni makuri ayo. Cost Planning Division ke CBD. Esin pon pai o peperong ayta merua poningaya siroin ke montain santa katitei.

Katanwatan ako yate po tan mama ta. Building Permit 10 to Fees Regulation 2026. Ipupuri ito po tayo ni Makuri, ibuki ni Makuri ang karikirake, o kati na tuhan kura-kura ni kawangan kami, payasan kapata kirong the cabinet, the building permits and fees of regulation, 2026 na natupi na tuwan ang suun, teririki ayo. Teswa ayo, ikatiyag ibuki ni kami atatakin ni Taika, akay na nuwaki, naroon tuwan na pun, aron po kunakangan ni karikate kariyaya, ibuki ni Makuri ni katete, wawa at ipakamani, ibuki ni kariyakam am katete, tenua, aron suwan ng katete, tekawa, tekasuwa, ibuki na kiran na nun suwan takat Tiyo nuwa na makaino ni Kongura. O ni kakatawraya yung kaya karawa ki main makulian. Suwan te katete ya po. O ilaki ni kanwan te swayo. Tiyo Kongura na kuya te potan nome te kairaki iron na nasim te mise. Men na narapata e Quality Control and Inspection Division. Inanandain to Kongura. O nasim te Quality Control and Inspection Division. Ana makuri me tahan na pepe. Kampana ni katete. Tahan ni makuri ya ta katete. Tahan kur tami. Anoame tate tau teka o tapio wariki ni kaparapara taka ini pere yu o po tuhan taka katau roi paya nai rasuan taka teitei. Imae karawakin taka teitei o ina pundiai di bota noame takio koraki aki anaka teitei paana tare pa yei kainan wakin taka riaya yu an wakinan aki ka teitei. Eka kawakina pepa ina ataki roi di bota noame tapa yaki kuna an waki taka teitei na kian taka riaya. Ibukin nungurungun toka ngurai yu o anapun pene sipa waki nanan an official Facebook page mise o ite mise website. Sites on tapi wari kita pun kongra. Ibukin rongrongan apa ni norita kime anasim demise at the Quality Control and Inspection Division.

men narakati na kon kanwa narata he kangaro ayo meuri FMA 89.9 ibukim kisa sapai romoro kisa reire inyoko awal pana ay kaone mekinaki akene dime to andi ki patan kong raigo nuwa weko anti rarikim tayna meuri FMA 89.9 itime to andi ki meri meri nipeko ibukim ay bukim na pera ay kripesi.

Nago imiya kastama, ukain ano am tatay pukin am data kimi amuro. Rorom, kikapungan akin de pa in data kinte, o kau kakin tayin website na links. Eng wada phone ni puki kon kabibito ko pukin karike akin am data men kapungan anam men pesa accounts. E pesi, kau ka am mpesa. Nakon tata pantold, orinia arukotangiria. O kametwa am pupay, men nuri akin nam mpesa pin. Kapuwa ki nam tata ntata yaro ko kaya nanoy arang ni paisi, itabi o men men roy. Kwa kikuwa nkawara testuwa ibukin karikia ki nam tata. Timetuwa ndaita ki merikirike mnako. O kuna kunam timetuwa na fenikukurei ni kapunga nante service eya ki kakua karikia ki nam tata meyay. Ibukin paninin dongorona o tariponira yon the line eya ki kapuwa ketuwa na akia akia. Ki uwa akia uwa kereita ki wanda na Facebook page Waterform. Empeza te sapuwa kikuwa nkapipitia amma kuri.

0: wara, tako pa epon tapanin roi kanwan te turungurungan ni keo ana rungurunga responsa naran miya wake de USB. Tatayo yu, ema wat perain, nang tauroin pusmayang kan ni rukon na utare pon, anura karo kayo. Mauri, dani miya wake.
1: Mauri.
0: Mauri, keo utare pon maya. Mauri may peso. Ate, this is like na koin peso kangay. Kangay de, this is like ito wana. Tira, anapoto niya mo USB na naupen te yung teririki ay. Ayan, nanganu ko ito wana ay, yaka ngay te, ito wana ayo. Ina mga kininga yan na open day USP Kiribas Campus. Ipun na nga sila ay wapi meni mewan tepe tempa. Diriri kayo, kaya kanu ko mkati kayo ay.
1: Nakatikiraya na wala yung mo, kasene diyanin wata. Aja kata seraya, seraya bukan yang sama kinti tarin tua. Seraya rana ni aku dengan kasihan na, aku hari selesai ni jalan pondi. Kata seraya aku rasa naui, yang wata naui saya nak naui tarin tua. I got to get out of it.
0: Ayah, kau nang darap angkui nam katikiroi meitan ni kyo, ana titikiroi di kakano ko kua katikiroi ya, anu ringi ya yon naran mea wak ya, te katikiroi papa kina ko ya, men nam tapan ko ari ronai mei ya, kona titikiroi di kimenteni mea wak ya, sena nura di kara taripon nare mei na.

0: Ayah na, kata yang kak kaya es kaya kaya dua kian kaya pernah kian anak anak sisira kiwa es kaya kata orang ayah kak es kaya kaya dua. Kaya mereka ngai teh terus sisira kaya yo. Anak open teh teh USB enak korawa ki kian awak ki nakon ni mewan tepe tempa wawa tengah wapri mana wak es ane kaya kaya dua. Na kau kari kita sisirah kiki angai. Ana open teh USB kiripas campus. Enawaaki ni mewa antepe tempa wawa tengah wapi mana wa. Esan ni kaya kairu.
1: Maya es siru.
0: Ah taran ni kairu amde kaya iri kita dikina. Aye teh, kok nak nang anai kaitan nampde ke? Eh, kau wen eh nawa ke nawa pente USB kira pas campus ni mewan tepe tempa. Aye, apa ni kairu aje? Nawa ke nawa pente nuwa pi men mewa. Karena kau amkat kira ni yang ni pion. Ara pangkuan deitan teni mewa ke meyon pion te deitan te kite takatikiroya bapa ki nagoya kana ku katikiroya rom ne makure ke tokari ka ki nokiri meyangai ka ko ko ko ke te takatikiroya bapa ki namita ino nokiri ka ki ai pa nagoin mane pion ara kwari tai meya inta pakan tai ai on te tai yusena manga tawrai ni ko ka te tai na konde usb ke ipake namrongorongo aya ku tawrai kai na kon no wa ara tahin kai ni panan meodi fm 89 senako ka te tai ngora kinan di kana rongorongo responsa main manga noran na ke mena
2: USB open day Anapato niya mo ni USB Open Day ntiriri kiyay ikangay teka na. Where culture meets excellence. Ke ike imena yay itakati me tirikiya. Imena nape yay itakapya ninta meron. Yamangaro ko nape anapong amkuran deyde yari tatang USB Kiribes Campus ikatanwata men kasugwata kya anapong ekakawa kiyay. Enawake na Open Day USB Kiribes Campus ndepunga wapime ni mewan sipitempa wawatenga wapime wanowa. Nanapunga ya kakawaki ayi, wanamai spy ayikana karawaki, ngayere karaki, nakumei nori akakwawa anapunga ya kakawaki ayi. Nana USB Open Day Kiribes Campus anatauroa inapenwaki ni buobogi bukintaka nindin bukin wawatenga wapime suwa. Inanoni USB, oyei anaskus ayikwa onowa.

Katanwetan hoyete putan nameta building permit and fees regulation 2026. Ekukure itepota kini makuri, ibuki ni makurian karikirake, wakati metuan kura-kura nikawang kami, payasan kapata kirong te cabinet, the building permit and fees of regulation 2026 ina natupi metuan ang suun, teririki ayo. Teswa ayo, ikatiya kibuki ni kamayatata kini taika akainan wakit, narunto wanapun, arun po kunakanga ni karikete kariyaya, ibuki ni te makurin katetei. Wawa te pakamane, ibuki ni kariyakan am katetei. Tenua, arun suwan am katetei. Te kawa, te kasuwa, ibuki na kiran nanun suwan te katetei. Tionuwa na makainan ni kongura. O ni kakatawroya yung kay ikorawa kimain makurian, suwan te katetei apu, o ilaki ni kanwan te suayo. The Kongoran Koyatipota nomi te kairaki irona nasim te mise men narapata a quality control and inspection division. Inananda in the Kongora, awa nasim the quality control and inspection division anamakuri metana bebe kampana ni kateitei tani makuri ata kateitei tani kurtami anomi ta te tautega o tapi wariki ni kaparapara ta kaini bebe yu o po tuhan ta kakatawroi bayanaira suan ta kateitei. Imae karawagin ta katetei, o inapundiay di botan naame ta kikoraki akiana katetei, panatare pa yei kainan wakin ta kariyaya yon wakinan aya katetei. Ikakawakin na pa pa inataki roya di botan naame ta paya kikunaan waki ta katetei na kian ta kariyaya. Ibugin nungurungun to kangurayo o anapundiay nasipa waki na nan an official Facebook page mise o ite mise website on tapi wari kitapo ni kangura. Ibukin rongrongon apa ni narita kime anasim demise at the quality control and inspection division.

0: men narakati nakon kanwa naratay e kangaro. Ayo meuri every May 9.9 ibukim. Tisa sa pay rongorong, tisa reire inyo Awai pana ay kaone mekinagi, agya na di meto andi gipataan kong oraygo, nuwa weko onti rarikim tayna. Meuri every May 9.9. Iti meto andi merimeri, nipego ibukim ay bukin na pera ay kiripaisa.
1: Kaisa e chent na koimi business yon south tarawa antapa ke ye yana metwe for the phone kam na meuri ko kaina nu ni kare kare kam kare ke mani ira rikin painan store gana kori ki pa empesa e chent ko konan po ki a customer ipo kin na yakare ne mane po mane ite tayari a kaina no ye ina non na community yanne mai kam ne aina konan de kam kare ke mani nem tayani kare ne mani o po mane a ke ko koroya na kon na customer sina kata ro de training a yakia pona on tauro ni po ki ko ipo kin kapira nam karikira ke ayo pana ke am ka nga nga ke am daro me ye kata ye po ki ara po tan no me tapa ana ye ka te mane ka riyo na na ke ka po nga ara pa tan te mane po ken ta irian ke ka wa kira na ye mane ni ka po nga na aya tare po kana ko tau roi pa ko kan ti ki pa ten pai sa agent a tare po ni ara nam pa aya ke po na e wo wa a ke wo wa ke tare po na ko ni su wa te nu wa tau wa na a wa ke a ke wo wa ru ai wa ke su wa te nu wa ke Awa kia kia wanu wanu mea wa ipo kini poka. Mpesa te saka pepe te amakuri inano ni mea omu.

Cost Planning Division ke the CPD. Mente bota ki ni makuri buki ni makuri an gari kira ke au kati me tuan kora kora. E ki na ki narana ete mise. Kui yangu am kati itei apu. Ko kai nenu irongorongo aika aka kua waki buki ni poni kati itei imain muanan nam kati itei. Eng, te bota ki ni makuri buki ni peperungan poni kati itei ke the CPD. E mena ikai ibukin puakam. Era kayo anda puiteririki o te pota kini makuri ei easa ni karota pena erangi ni kakawaki ibukin puutukaan katiakin kateitei men katauroawakin ki korawakin na ya makuri yoani kataupu ibukian pota kini makuri te tautehanako kampana pota kini te kawa communities aro o pun rapatan makuri sinan kun te tauteha ara makuri eska roya pun peperungakin ki anakin pahinta katitei menna na kurutamei te sa kurutamei me poya katautau yon pun pahin ki pahinta katitei suwakin ki kotakin te mai sinimani pukin pun ono pai suwakin te makuri suwakin pakapai ibukin te makuri esan karawaki o suwakin pitakin te makuri Apo kakia tan karawa taka teitei. Arasi mayo epon kaina kiroya insini ang taka taupo ay kapon rangin natatay. O ni men ni makuri ipukin ka taupo na kakin ka teitei nako. Engen kyo koyangam ka teitei awarereke kia pupura ipukin karikirake. Erangin kakawa kipa taka taupo ay esroy o erangin pungan ipukin kaisakan. Kasakin am ka teitei. Ipukin teka natatay roy yon ka taupo ang taka teitei kiperong akin tapira. O reita ki mea rapota ki ni makuri ayo. Cost Planning Division ke CBD. Esin pon pai o beperunga eta merua puningai apusiroin ke montain santa katitei.

Naradai mong kaya ipon si wo wa ta mene saya po roi te awa iso wa. Man nam tapa ni kong rame ye yo na te isi kori ki me ra rong rong to wana yo. Ima ina po iso wa ki na to me ko me. Ru ni kari ki rong rong ko ka ki nam rong rong nta rimi ya ki me tapa kora au rine rine. Te awa ki itera ni iso wa sa maa ki na pen kana koi katanwata ipo ki nong rame.

na mayroon yung kastama. Pwede phone kiri best ikaw ringin kami ni kapena na kastama. Baka maaari yung tarataroy nga na yaito call kita taripon na ero ko. Memde nampa ako akataye ki kuswa iroy kina. Ay morarari kita yan nampa akista ki nampa ni kiri best. Calls ki taripon na kami punta yung scams. Ki nampa ay kakuna ni kimuarungurungum naroon ang M-Paisa accounts. Kira yang namanya Oba Mai Siri. Nyer tay yo ka tay si parong rongom tay yang am password am pins ke tabe wari rong rong ake kwa kiri ni ko sana kon te se tarpon ke te scam pola. Kana ero ko te tarpon na honam namba of ko tay ba te scam tay yo na mon pain data ke na kon word phone ibu kini ko kam te tay ata le. Tarpon ye to wana ake ake kana kon bong rong yo na Facebook page word phone. Arasim atau roin polu koi bukin di posi makin o vlog makin ke siring akin te nampa ani. Tara roi on na tai na ko rina nin te yang scam call aki ana ruko o kameno i roi rongo rongo minako. Vodafone, Kilibes, together we can.

Ot banani ka meuri ai kai rong rong ipkin nong ram ma kya san kata brava ki men na na rung kare rong rong banani ki dipesi bukin nong ram rong rong na pe mayo rong rong te pe ki a rong rong na pe na na pe a ke na ta roi mo re ka ki na koim i rong ai eri na ta te ripe ki os ye sa te veniste to kai pure na pe wa men o ta panin a pe o ka ki la ken te unoni ki ni kana ko na pe banana a wana po to ka ki dipes te ka woni po wi ipuki ya minista Na pisinta wan kanwan bom kiti PMMM4. Are karawa kinte wiki ana ko yon ni kualofa. Are iperunga kwa kinana iron te tau teakan tonga. Nane meroro te minista o ilanga na kaita una ko ya taan na nga te buaka. O ni katire iri kitabu ay ka akainan waki yei te buaka naro ni katien na noa pisa ya po. O pisinta wan kanwan bom. Are enakona na pe ndeke patitapun taratara o ipuki ni meroro wakina ni kaanga. Aika akadina ke national disasters ni deke deke me kanuan te pong. Kanuan pong o te merawa. E katere nebe toka ipure, ana pou toka kiripes na kon katea kin te mani ke te sustainable maintenance facility. Are ena konani ka ponga na ki ipukin katea me toan o onupaya kin pae ni makuri na pisinta wan kanuan pong ngai arangi ni kakawaki o ni pōpua kanate. Ida rikin nanyo katire na bena puto ka kiripes na kon te kakatai ni kaungan te kora kora e isa ki na opisin ta wan kanuan pong o ni katire pa kiripes e tauroin diki pa te uana te opis e mo ni kata e diki ngai e tei an opis i antai. Iyo ki te minister nanyo na siyem men te po wii ane te wiki enako. Te kabo yo an te speraton po ni ngai anape mei pokon anakanua na siyem te pel Men te pōtakin teirei, nā koi ātēn, kora ki te wana yon te pamakoro eno nōs. Te kōtaki men te pōtakin teirei pā tereirei e preschool, primary school. Ngaia, aria ko tāna ko te tokanikai nite one round. Rota primary school, ngaia re, ia ko tāna ko te tokanikai nite kau one round. O, te katenu one round, ia mga tokanikai iriki tereirei e rota primary school. O, nika wumen na peyei. O, tawroi primary school, ngaia, aria kateni men. Aponte ke kan mangai te mane nta inte pasui te wa ke yo are ri ki pa kotan o tu on da ka wiya ate ni kora ke te wana yo ante pa makoro yo yo ante bare bare a te koro po ki ai esa te kiripes family health association ni karawa ana program e ka kawa ki na ko ya ana ru rendi ki da ke te pa makoro e pe meme pa kora kora ki o re ya ki na ya a ro ni ka iri iri te pa ka o merurungia ni ka ita res pa ngai ya ina no ne ya kawa Kanuan de program man ne pun te yakina ya te ron de kira ke kari kira ke na ya ta tai ai ya kona pai pun iro ya ta pe ka unika iri iri na ro ya ina no ne ya kawa kanuan ne meroro ai ka ki moto te mere na ya te ron de kira ke pa ana kona ande yakinia aro ya te pou toka te rei rei a ka kora kora ki ya i mere na ya kapitan te ron ron ni kawa ari e karawa ki dina nen jamai ye ki te ko so sai ka wa re re ki ari e na kona ani ka ro ko iro ron ai ka kawa ki na ko ya a meta Tina no ni kaawa nako. Awai muna ka kintongo mea kaina. Ari apondi ya kiniya ate ente rurundi kidake. Ipukin ka korakora kia. Nako sipangai ya ipukin apeya. Nika itarai aru ni ka nganga. Aika aaki kantani ngaki nea kaya nako. Yang anaka kaitau kifa nako ya ate ente rurundi kidake. Ake asan nangana noya. Pa anariki pa kaintereire ya yu. Ngai ayai wopuo ki mena noya. Nanga nako ekan programa kanya. Poningai aika anaka kora kora te wa ki na kon poutokan ai ava makoro me ai aka ava nako. E ta kuriki ki fa pa ka kora kora ki e te rurundikira ki ponte kau pai na kon tai aika anaroko. O te ita nongoran rongorongon apen te piti piti. Asa kanya na happiness Vanuatu ni ka pata te wana timirion te tara na Amerika pa te buoka na koia tani meaka nte pena ma province are asan rotaki men men nangin te peta wan te varekeno. Te men nangan ni riri ke men te patawan te parekeno ai manaru wooi yon hembai highland. E na kona buoka kepine saane i min tuwa nontano yon ampai. Ari ia ponsa nangana ki mei mai na te mais e te buwa isi buite ngā te taran Amerika pa buoka na. Te kapene ndi po se aka kou waki pa e kura kura rota kin te yon naroka. Te ran a meaka men kura kura pakan te men nang men te parekeno. Awari ia kainanua ana buoka te tau teaka ante tai e tavi. E tako te tau te aka pae na waya kuan roko te pōpua ki oi naka pōngā nā ki ana mani te pōta nō meta i buki ni pōkan ampae ntero e ikirās on tau ki roi. E sangkai pisi ni ka pai ya roi ana katanoa tai buki ntara kinte HIV
pa ay tekangangang kay e mo ni pa iron PC o iron te tau teka ngay yun ora kinape pa ilikira ke pirira ken pusin na konte HIV dyo anate anakatano ta PC anin te pa imenimewan te pitempa e po ni karawaki ni kainis me wakin totoko ake

0: Vanua, cho tay được vậy. Tại để mà tuần xoay con sẽ cả tuần qua thì bukan để đây ta ngong ran, cho nên cả nó coi inkan nè, cả tuần qua tại cả kim một tổ men ở đây ta vẫn mặc quần kia, bộ tổ cả ngong ran cho tay được vậy, mẹ cả nó nuôi à, đó là cái mẹ, à nên này bukan wowam ina non te cho tay được na bây yo, tao quan cả non te bông cái gì thế, ta cả ngang nó còn te Aw meri kena, aku nak cari kerja tawan kan orang tepung meja, mengen nana kan arun apa? Ewah aku an doyri, oh ya, dari si kena pangkat ni mengayan, dari si kau metawan kan orang tepung pukin deh tetai kerja.
1: Tetakatka pun meau rangkai on tetai an roko. Tetakatka pun kau pay rangkai on tetai an roko. Makurian Roy o karawan Roy kita kata ka oi na kuna anti meto ati meu Roy rura o ti turu na pai. Na koya ta ni kasi ni peni on Christmas ta pueran o ti raina kam na peni ni meu vi. Ayo panam na ni kampana e KCDL ni kota kainan wan na ni porto ka na kuni makurian na ni takata ka na kon sua me kai ni peire. Ipukini makurian ti pen pena ta merua o ni kuna ane pen nanga wana e ta merua. Ipukini ka wariken rungurunguna o ESN ka na kwati sample KCDL yon Christmas yon CNO ke pehanuto. O imuin te kukune o yei te pehanuto ke oiran arapen aris next port to make Christmas. Epon na ki roi rei bukin te yokini pai payakunia ki pai yei isua te percent te FFA ke te free fatty acid. Ina nun oiran narapin. Tira te FFA. Te FFA pon free fatty acid. Awa yu ari ekonan rota arun an export KCDL insuan te market o eneria indoko ana FFA ara CNO ke oiran arapin te maisa te nunga te percent me ina nun. O tira bukina pa erikia yu. Erikia yu men oiran tipin ayakiru kontaina pa yame khai ke ekaura. Eriki na pea yuo men te pen are erangi siku ni mean naron penin taapu eran me te raina. Ipukina mi rongorongo kain Christmas me taapu eran o te raina o oeran te pen men naratapu nika means takataka i Christmas epunaki rogon te roirei. O epaka yaan kaini pea ere ipukin te yuo kinipai yuan oeran te pen. Men te ka nganga yuo o ina konan rota kia mi kampana KCDL ntaraki nan te maaketin te oan nape. Mga yan horapay ay oeran tipin epos na kiroiray na konti yoki ni pay yon oeran tipin aripun nga yaroy oy ni kaupayra awararita ni meaw at akasinipin. Ngay aripun nes oy eriyay pasin nga nga tipupa tipisen sa rapulto ka ni katoka kasinian pin ay kay. Te kaura ke te ame kay pun pin ay ka amengori ay ka arapa ke isipring yan pain o ni kaista haroy arapin. Nakuroy na oroiroy na ratakataka ina mga kos na kuwa uiran na rabin na istaki o ina kuwa katangiran na rakoropay na yapen sinamiko. Kiripes ko kuna Developments Limited King Kinaki Narana at KCDL.

Makuimi ya customer, bukain ano am ta ta ibigin ng data kay Memuso. Roron, kikapungan na kin dibayin data kin tiya o kaw kakin tayin website na links. E ang wada form ni po kikon ka bibita ko ibigin karikya kin ng data men kapungan na ng M-Pesa account. E basi, kaw ka ang M-Pesa na kong data pantold o rin niya arokotangiriya. O kametwa ang po pay menuriya kin ng M-Pesa pin. Kapuwa kinam taatang detaya roko kaina no yarang ni paisi, itabi o meni menu roi. Kwa kikuwa ni kawarate stoa ibukin karkia kinam taata. Timetua nleita ki merikiri kemnako. Oku na konan timetua na feni kukurein kapunganan de service eya ki kakua karkia kinam taata meyai. Ibukin panini nongorongona o tariponira yon de line, eya ki kapuwa kia tuwana akia akia. Ki uowa akia uowa, kereita ki onna na Facebook page Waterform. M-Pesa te sapu o kikon kapibitia amma kuri.

Ako na mayroong pwede te, yako mga ngurang na pererikin ng deryo na wan te tayo kayo. Away mga ngayon na bang kanya ang karakin ka wameso. Ayo te matan mo nis ng yon tatiru na ang karakin ka wameso. Ayo te ya pa kotawray may kanike. Kanaro na pa kotawray. Ngayon na bigay tawray may kay. Ang nang tawray ang kanya ni kanakwa. Ang karakin ka wameso te tayo kayo. Yain ko te mene te mani e me mea kamesinana. Apun yain na pa yaw sinirwa e apun tau buburana. Aran te mani ayo pon Jim Hawkins. Awan wani miyong te mani ayo hirangin tatangira at tinini yepe mea kakawara kintapo ikakakokoro. Wani yao siniruang kande na kaya ripun tau kuburan hari. O imea ka kinikapunga na kiroon te mani e metaki. E kinakina penarana e black dog kita kamieruru. E kia taya apun na kia nakantani nga Jim. E sukun te wai black dog na yao sinirua. Pun amwan tirinanun tinini yepe. Mete pupurau e karuan kai kini ka kamiaku. Eng chame tari black dog pun tu mani ka nga ya kirangi ni roro ka nga yunun ane ka nga tei nan wana ri aku nia nan kai. Awa ke pun te moni nga pung to wana aya ku nia kini mete to wai black dog kite un mani ari inanun nanaru. Ngani to wai Jim meni yere sinana a ka wa to wana na po kite un mani ai ki ka nga tia se wari ere ke. Awa aku nia ngani te mapi e ka nga te mapi ari ya mon nan tarandangi ni men. O tarakin te mabia ari, kanga siite po me te mabia na kunta kaupai, ea karapeaki. Ainga yari, yarangi ni ngangan kande na nunto wae Jim, o ya swanga sinana pa, ena ira takawai yari yosin te mabia ari, pa ena nako nukukura te kaupai. Mei mai nane, o ya nako nkande ni kawara mua, metanuin te kawa, o ya takun kande. Taraya, o ayute pa yastu kunia, nana buwaki awaririki te unumane ari black dog, ari emete narawsi ni iruan kwa nanua. Metarakina ilu kanga siite po me, mapin te kaupai ya karapeaki. Yang itu ada Jim, mau ikut sana kau angkat terang hari, Jim mampu nak kau untuk wari te, metanuin te kau hari, ayat aku angkat itu mana hari, pun engkau yang roy, pun tin roy mampu te kau bayar karapek, asyiknya engkau ni mantai ni borang, nak kau te tapu ane, ni kahaya te kau pay, engkau yang rintepu ngari mina, awak tu kan te kau ibu kita wari Jim, te metanuin te kau hari, panang te roy ni mana, nak kau te beri, aku te tapu bayar kana, hari makoromina te mampu hari. Yang bunti perahu metakawai yarangin na papak. O yon ingkan ni takai bugi o yakai supo tu wai Jim meti menna takai mua. E si tu wana rangana. O tu wai pun tisakuka ngayan takai bugi hai. O waran tu wai pun Long John's.

Ότι πανάνικα με ούρι, αϊκά η ρόγρογο που κοινό ράμα και άσεν καταβρόβα εκεί. Μένα να ρούν καρικα ρόγρογο πανάνι, κύριε πέστη που κοινό ράμ. Ρόγρογο να πέν μαγιού, ρόγρογο να πέν τυπίκι, ρόγρογο να πέν νονάτε. Ακένα τα βρόι μπορεί κακή να κοίμ, η ρόγα γέρι γίνατα τυρυπέα και ως. Εσέτε μείνεις τέτο γάι που ρερά πέουα, μεν ότα πανίν άπεο κάτι κυρία κέντε ουνούνικη, νικά να πω αν πέ πανάνα, αλλά να πω τώρα κύριε πες, ντεκάου αν υπόουι υπουκία μηνίστα, να πιστεύω τα βόνικα νόν πόν και τη PMMM4. Άρα καραβά και είναι το ουίκαι ένα κοιόν νικουαλόφα. Άρα υπέρουν άκυβα και να ήρουν και τα ουτέα καντώνα. Να είμαι ρόρου ότι μηνίστα όλιαν να χαϊτάουν να κοιά τάνα να τε πούγα. Ω νικα τη ρέγει τη κοιτάπου. Άρα ακαίναν ουάκι γέει τε πούγα να ρουν κατ' έννα να πιστεύω. Όπιστεύω τα βόνικα νόν πόν. Άρα ένα κονά να πέ ντεκι. Πάτε τα πούν ταρατάρα ο υπουκίνη με ρόρου ακίνα νικα άγα. Aika akarina ke national disasters ni deke deke me kanuan te pong kanuan pong a te merawa e katire ne beto kai pure ana pou to kakiri pes na kon katia kin te mani ke te sustainable maintenance facility ari ena konan ka pong ana ki pukin katia me to an o ono pai yakin pai ne makuri na pisinta wan kanuan pong ngai arani ka kawa ki a ni pou pou kana pes Ida dikin nanyo katire na bena puto ka kiri pes na konte ka katai ni kaungan ja kora kora e isa ki na opisin ta wan kanwan pong o ni katire pa kiri pes e ta uroin diki pa te uana te opis e mo ni kata e diki ngai e te an opis i an tai yo ki te minista me kainya na siim men te bo wi an te wi ki e na ho te ka bo yo an despair ton po ni ngai an ape me ipo kon anakano an siim te pel Men te pota kindeirei na koia ten kora kite wana yon te makuro eno nous. Te kota ke men te pota kindeirei pa tereirei AP school, primary school. Ngaia, ari agotano ko te tokane kai nte one round. Broda primary school, ngaia re e agotano ko te tokane kai nte kau one round. O, te ka tenu one round, e manga tokane kai diki tereirei e Broda primary school. O, ne kau men na pegei. O, Tauroi primary school, ngaia, ari agateni men. Apun teke kan mga yete mani, nta yin te kawasibui. Te wake yu ariri ki pa kotan o tuon rabia ka wia, ate yin kura kite wana yu ante pa makuroa yu, yu ante wari wari o te kurupuki. O yesa, te Kiripes Family Health Association ni karawa ana program e kakawa kina koya ana ruru ni kita kite pa makuroa yape meme. Paka kura kura aki ya ori ya kina ya, aru ni kairi iri. Rabia kau o merurungia ni kaitara ispanga ya inanunu ya kawa. Kanuan de program man ni pun te yakin aja te roron de kira ke kari kira ke na ya ta tai aya kona pai pun iro ya ta pe kaun kai di di na ro ya ina na ya kawa kanuan me roro ai ka ki moto te mere na ya te roron de kira ke pa ana kona ande yakin ia aro ya te pou to ka te rei dei a ka kora kora ki ya i mere na ya kapitan te roron ni kawa ari e karawa ki dina nan jama ye ki te ko so sai ka wa re re ki ari e na kona ani ka ro ko i roron ai ka kawa ki na ko ya a meta Tinano ni kaaba nako. Awai muna ka kintongo mea kaina. Are apondi ya kiniya atein tirurundi kirake. Ipukin ka korakora kia. Nakon sipanga ya ipukin apeya. Nika itarai aru ni ka nganga. Aika aki kantani ngaki nea kaya nako. Yang anaka kaitau kifa nako ya atein tirurundi kirake. Ake asal nangana noya. Pa anariki pa kain tirire ya yu. Ngai ayai wopuo kimena noya. Nanga nakon ekan programa kane. Poningai aika anaka kora kora te wa ki na kon pouto kan aya ba makoro me aya ka ba nako eta kore ki ki fa pa ka kora kora ki ete rurundi kira ki ponte ka upai na kon tai aika na roko ande ta nora am roro kon aben te piti piti asa kan ne ke happiness wan watu ni ka pata te wan te million te tara na amerika pa te bua kan na ko ya tani me ka de pe na ma province are asan rota ki nen men nangin te pata wan te bare keno Temen na nga nyeriri ke mende pata wan te parekeno ay manaru wooy yon hembay highland. E na kono buo ka kepine saane min tuwa non tano yon ampay. Ari ya punsa na nga naki may may na temay sa ete buwa isibuy te nga te taran na Amerika pa buo ka na. Deka penendi po sa kakawa ki pa ya kura kura ruta kin tayan na roka. Tiran o meka men kura kuran pakan temen nang mende parekeno. Awari ya kainanwa anapu ka titaw tekan detay etavi. Eta ko te tau te akapa ena waya kuan roko te ipo upo ki oi naka po ngana ki ana mani te po te noa meta. Ipo ki ni po kan ampae ntero ai ikiraas on tau ki roi. Esa ngai pisi ni kapa ia roi ana katanoa ta ipo ki ntara ki nte HIV
pa ay tekaang kay e mo ni pa iron PC o iron te tau teka ngay yun ora kina pa pa irikira ke pirira ken pusin na konte HIV te wan nate anakatano te PC anin te pimi ni mewan te petempa e po ni karawaki ni kay nes mea wakin to toko ake asa ni wakin na kina nun wawa te ririkin kay nun wawa te nga wapi mea wawa PC e mo ni kosa na kwa yei anakay ni peire at the HIV Church Strategic 2024 to 2027 on the mga tori the HIV Outbreak Response Plan at imakuriya met the UNAIDS the World Health Organization kite WHO ora padari kita pe wa ke apo to ka anavaki PCA kai ni puwa kana pusna kon the HIV apena kapayen roy anakatano te tatau te kai pukin ka nga men the HIV ena kona ni kapiri maka adiki tayene makuri ntotoko Wainan kina akin kaya na Prime Minister Tuvalu e Felix Steele ipukin na nakairiri yon iterake a kaitaraki iay ape mendikiraken yapusintari. Nte katairiki at the Rising Nationals Kala Tina are karawaki yon New York nte monipong ketepongay. Enerike iron teo te kanwanga at the Rising Nationals Leaders Award ipukin na nakairiri o nanuna ete imetua ni kaumeka anakakamakurikyo nape Ibukin po ito kaya ape o de po ito nometa ake akaitaraki mekanganga mendikira kenya pusintari. Terapata ete Global Center for Climate Mobility kete GCCM ari ekatanota te kanwanga ane eta kupa Tuvalu au ape rikia keinano atara anawaki te UN at the Declaration on the Sea Level Rise patetaini karikepei iroia apentio anate ibukin kinakia ape inometaia. Aroyan ka kay taray pipitakin kanuan pong o may ningi ay apotan no ameta na kon ape tapewa ndero e kinaki o nipoto kaki. O dito nung ram rongrongon apen no nabe. Tepota kini kay taray may Yemen e de uthi sa repoto kaki ron ni Iran e santekin na pwede nakakipaya ng drone na wanamistaira na kon natun kaban Saudi Arabia every head o na kon napetapo ni pa ni makorontia pe ane e Red Sea Coast. At ako tantaw teka men Saudi Arabia pa apon kasiya te misaira ari etakete na rihet. Nte ko ano pong me akite ekin na pa ye hindi kita yen misaira ay ka takite na kiay ke ameta ay ka ay koaki. May main o anora kite pupuha korakora men tanke ni pa nte mere nwani ki pen natun ka aman Saudi Arabia o anika po waki pa akatoka kinate ki pen nwani ki pen nte ko ano pong. O anika penen nung ram rong rong na pen nanate. Yesan kay Amerika o Denmark, nikatano ta te pororo yon Tararuan o Kamenuan Greenland, o wan nyari ikatoka na pe tita perara erikin kuwa, mayroon peristens Donald Trump, ari itekin na pa Amerika, inana on tawa Greenland metemetua. Eta kung ito ba ya pororo y ape akani, ina nga karikete raw inti onwan ni, ngay eta ko Trump pa Denmark, inana ng Amerika te inome ta ipukin Kamenuan Greenland, penika nga nga may sinaniku, O ni karike I kain nanon tiyepe ni kapene. Greenland po na pen Denmark ari yang anak ino metana ni puntaw teyakan na o ni mena nite tapo e kura-kura yeng kay teka yang atuwa yeng ay Arctic. Amerika etang iria pa ena tararua tiyepe e inti Europa ena kunahan taratara yeng yawaki sa ina o riki rusa nite Arctic. E kantani nga kapena sa ina ang ikanuan tiyepuro royane nakon tiyewiki ena ruko. Ako punti medo ang nungurahan ako ni Panani Kiripes, kora pa ipukin nunguraham, awakan de mua tukin nam rongorong, akya sa rikin katawrabaki. Men, anaruni karikirongorong, Panani Kiripes.

Katanwatan ko yate putan nameta building permit 10 fees of regulation 2026. Ipupuri ite po tagi ni mapuri, ipuki ni mapuri ang karikidake, o kati na tuhan kura-kura ni kawang kami, payasan kapataki ron ti cabinet, the building permits and fees of regulation 2026 ina na tipi na tuwan ang suun, teririki ayo. Teswa ayo, ikatiyagi bugin kami atatati ni peka akay na nuwaki, naruntuan na pun, arun po kung nakangan karikate kariyaya, ipukin te makurin katitay. Wawa te pakamane, ipukin kariyakan am katitay. Tenua, arun suwan am katitay. Te kawa, te kasuwa, ipukin na kiran na nun suwan te katitay. Tiyonuwa na makainan ni kongura. O ni kakatawraya yung kay yakorawaki main makurian suwan te katitay ya po o ilaki ni kanwan te swayo. Te kongura na kuya te potan nami te kairaki iron na nasim te mise men nararapata a quality control and inspection division. Inanandain te kongura o nasim te quality control and inspection division ana makuri metahan na pepe kampana ni katitay tahani makuri ata katitay tahani kurtami anami tati tau teka o tapi wariki ni kaparapara takay ni pere yu o po utuhan tak katawroy bay na iraswan tak katitay. Imay karawagin tak katitay o inapundiay di botan nami taki kuraki aki na katitay panatare pa yey kay nanwakin takariyaya yu anwakinan ay katitay. Ikakawakin na pepa inataki roya di botan nami tapaya ki kuna anwaki tak katitay na kiyan takariyaya. Ibugin nungurungun tak angurayo o anapundiay na sipawaki nanan official Facebook page misi o ay temisi.

Tetakataka po na mayawrang kay on tetaya na roko. Tetakataka po na kaupayrang kay on tetaya na roko. Makurian roy o karawan roy tetakataka o yan ako nanti na ito at inyaw roy roura o titiro na pay. Nakuya ta ni kasi ni penyon Christmas ta pweran o tira yun ang kam na pene ni mayawri. Ayo panan na mi kampana e KCDL ni kota kay nanwan na mi boto ka na kun makurian na mi takataka na konsua na kay ni pere. Ibukin makurian tipin pena tamerwa o ni kuna na pena nga wana e tamerwa. Ibukin ga warigen mongurunguna o iasan ka na kwati sample KCDL yon Christmas yon CNO ke pekanuto. O imuin te kukune o yei te pekanuto ke oiran arapin are snacks po to make Christmas. Epo na kiro airei bukin te yoke ni pai pa ekonia ki pai iei isua te percent te FFA ke te free fatty acid. Ina nungi oiran narapin. Tira te FFA. Te FFA bon free fatty acid. Owa yu are ekonan rota aruna na export KCDL nsuan te markete o enaria indoko ana FFA ara CNO ke oiran arapin te maisa te nua te percent mainano. O dira bukina pa eriki ayo. Eriki ayo men oiran tipen ayaki rukuntaina pa yame kai ke ekaura. Eriki na pa ayo men tipen are eren siku nimean narun penin tapu eran na teraina. Ibukina mirongorongo kain Christmas me tapu eran o teraina o oiran tipen men naratapu nikamean stakataka i Christmas epunaki rukuntero oirei. O epaka yan kay ni Pairi bukin te yoki ni Pai yon oiran tepen. Mente ka nga nga yu o inakunan rota kya ni kampana KCDL ntaraki nante makit nti on nape. Nga yan koropay oiran tepen epo na kiroire na konti yoki ni Pai yon oiran tepen arepuni nga yaroi oini kaupaira o rarita ni meu te kasinipin. Nga yarepun nes. O eriyei, pasin hanga te pupua te pesen tara poutoka, ni katoka kasenian pen aikai. Te kaura ke te amekai, pon pen aika amengori, aika arapa ke esipring yan pen, o ni kaisaka roi arapen. Naku roi na roi roi nara takataka, enamenga kosina kuwa, oeran nara pen na isahi, oe na kooka tangira nara koropai, me yapen sinamiko. Kiripes kokuna Development Limited. Kini kinakin narama at KCDL.

Kung naman ulit nagiripas ako mga sa mga kabandahing hapon ngayon, mga mauri na pa FM 89.9 na yun, nakaususub yun ting hapon ngayon, at ito nga po, sa mga ito, karapay na nunayo, at takawa po, wapoy may uwan na pitimbo, wata nga wapoy may ano, wala po, takati na po yung marwa, wala mo yung kinapay, nunun dali kayo. Sa ngwak, mga kanuan, tangay na yun, kanta na nga pa, kwata uro kayo may kanda kayo, sa nang ano na ko, nga nunguwoy ko, kamaroro ko mangkay, nakarakot sa kata po yun ang tayo, kada sa namo sila kayo itirak. Pa sana kada ko ikura tapi ko lagi manya si Simona kan ondara ara program make sina pun wa kira ron na punta na iya ye cawa isua Simona na me wa ke cawa nuwa sa Loria na katerwata cawa ruwa sa nang kakai kuna ra ke skan ka tangi yon me ore fami china ne pun nai na mikira ne tangan ne ai kun tu wo na ne ne ayo tar pun bita kite kira ah Simona kan ondeng apa ayo ke kuna ra ne poyem beron tu wa ne cagi poy

Kati pinto na bandong orang ini baru FM Mecinan po indah niya. Kuna po Roy Suwan di Daman nga po ngayon. Tapi ako na rin kuna. Ako na sa kanang-kanang para kakagpos nila mawagin. Tapi nga po ngayon.

0: sapa field ndabong e wapi mewa na kon wapi me ni mewa te petemba wo wo tanga wapi mo no
1: na ji sango kinai yang kai amen senia te ka ji me to ani yang on na ki be na suwa kina ana katara tara e bugin te pa ki ni me ngaroi menom roi awai toro ni pai ni meru ni o kukure kai on tai in the future
2: ai re bugin na ne ko dai ba tera Nana rapatan kan kita kaki tema tuan kita akan kaya te STWSP, TSTSP, te boy dia, te koi cibo, te strip, maya pun insinya nak kita nak puri ya.
0: Siapa nak tahu puri ya yo? Tahu, dah sakai spoon, dah sakai fuel, ke tegar ni pun skor, di bayi.
2: Ya, jadi yo ya, kurang nyawa, tu itu kita nora.
1: Oh, esok itu kita nam, oh tahu, te call, te BUP, PVU, cages. Ngay apo ni sinya na petani makuri ay ay kami nang kaya ante po taki ni makuri ay yo o ni ko taki na pe meterapata ni kateite kaya na contractors aki amakuri mangay yapo na kini ka kameta ko ano ante po nga yapo max swango pangay ano po ni pe ni na pe ni kasi ay service na koye ante po tano ameta oh ay po ni miss na pe ng kaya po irawak hahay sana ko nora kanwan wa

0: time, Tautopo, Costing, Planning, Quality Control Inspection Division, Ketan Sua Arun Tamaruan Takateitei, Pai Nenarinarun Roy Tesua Nekateitei, Aoi Building and Maintenance Division, Aria Kaina Kiroya Insinia, Aikata Nekateitei. Yes, Kaya Kairo.
1: Ibanya
0: sa. Ano kung napa takatigroy?
1: Aya, pula pa. Aya, aya takatigroy ko pa kasi sa kanako ba na manasuma. Kay iya sa gaya tuwa ni gaya ibere. Aya, aya para ng ibere. Aya, aya para ng ibere. Tuwa si pare.
0: Ang narapan na pa titigray na pangkili may kandigay ma kanoon na pa may muna nga po ngayon man na may tapuan titigray kasi natawro ay nabusama ay rin ka tarapon ka tanampan na pa na iso na mawag at tapuro awo iso na mawag.

Tuwa na rabu sing kan na iyo yaka ngay mauri FM may tinan boy 90 nga pong may turwayo. Yabu busi katangan ni kunaw, kakunan na unumane na karuruwata may makin haripan dirigino hari ite may away pa. Sina ka mauri na ngura may yon beorayo. Kura pa. Kuna mauri na pangin ang bubusi ayo, okay? Kawas, kakukurira na pa ng ngura ni kunan na unumane hari na karuruwata ki, te kunan hari ite may away, may riyakain te. The Western, sa kamayon ng orante, ito ko na yun.

Ay, awan te koran na kararoa take, te takoran na pwede bubusin na mwani nga po ngayon kine, te yay na pwede koran mwana kukan katang nga kine, tera tau ko. Ayu om tay main na po tabuino ay mga kirang ganit de studio mga kaya kinte kunara de sa mga uwiro na pa yun tayong apong ayo kaya ngayari sa karingan nga hindi ka nabubusya te tukuna na pabusya ako kayo kaya sana kaya na pa kuna na mas na sinang wala mo na kunukuna data ko na ayo tukuna JT boy.

arabo usia te tuana iwa ka ngai te kana. Mauri o te iwa ka mua katanga na pa te tukura na konan ni Ioanna pa napun ka mea ngoi nungo ngura iai ngai rotes teke simea kora arapa. Ko kora mauri te rotes mende tapane kore rita nape mauri FM 89.9 ayo tukura na mairon na iir na Ioanna ke sa ka maura nungura iar gim ay matuara tangirana.

ye yara bu si kai sana pa ni mang kar ke ye te to wa mo ayo ka ngai ya bo no kon ba yo te me ri te yo ka kura na pa yang are ya na ki ron JT boy pa nang yo amo pu kina nei mam are po korapa a ko na ko be ko ra ra ba te rai sare to karu nam bu si ra kwa kar ko na ba te yo ke sa ka ba ro no ra ni kon na pa yang me ron to wa JT boy a ya ka na kon na pa kai na sina man ne ke te ni kon na mai

Sa mga nora ba rabubusiya te tawana yo ke ka te ya kan bo ta ye ya ya so i pene rabubusiya kai ma na pun wore kin ka pene ka nga ya tawana yo mauri ppa ko te yo kana pene ka ta ko nan no spa ya pon no ko mo mi sina kina ko sa no ran ko nan pa ma no no ske te teros ko wa ko mi sina pa ma nyang ra na ba sa ngura na pa ina ke te ko nan mayo

tu bu sinapa tu wana yo ya kanga I Maori FM 89.9 tayo ka tukuna re us kamarurungko are ana kiru ya kain tapo na no kwaya mai temus pasada ka Maori ni kausi matare ye na wan te nga po nga yo korapa korapa ko na Maori na beri base mani ka men tapo ni kore ye te Maori FM 89.9 ayo ko na mare ko tangi ri mai ri ya kain te tapo na no kwaya ke mai ya pa mare I no nos tukuna re us te ra ka kamarurungko

sa nora na para bufsi at ora na at wala yo ke mauri afa maitinan boy nine ya kan bufsi ko kunan ni kunau pa ai takatikiro ina pena kon pasta surang ma ana puto ka tormon manasia ai kanai rimeta orisita ngai aru koroi yo ni piken ni kunau nda pong ang kona noa takatikiro iri kina koi nda yamma kuri ni minita ai boken ka putan na te ka te asu yo ni kunau korapa korapa na pete tokan nari ki teniaki ke nambu bufsi yo sena kamera orang nungra kunan kunau ai pen panana pen ka katik roi na ko ia pasta surang ma ana usuki are ar ko kan yon kunau ipukin ka butan na te kat te aso

Oh, tu kana bara busi ya yo ari pun kabar enda bara busi ki ngaya pun sana pote boi na ya ka ngai teka na. Mau riri ki tayo ka tukuna re nei tutongo ari ana ki ron tei di boi pa e nang mai emo ye iten siya ya onda na ka. Kaua sa wara na kon te tua tei di boi ki ya busi ya ki ma na kana kakuna re nei tutongo. Mai ron tua ka raisa re to karuru. Tete kira kana onda mi ngapunga yu mengatamane kamungura mei na kone mau re fem mai tira ni boi nai.

0: Noted. Men na kampana and what a phone. Pataya ang kay, yay tayan nakan, nipakan po. Iyon na nagarabon Vodafone? Yay kaya napakan po, Vodafone, ang mwante na tiroin na rin Samsung at TO6, nipo na ito bubuha po yung nariwaw. Ayay rin na na, anakis, ayay kaya po na.
1: Yan kami ko ang mga TV na din ng Samsung.
0: Payara ka na TV na ko, akawari ginanom na iyo. TO7, ang wabubuha tipi meruwaywa po ng kay. Apo ni po na Roy, wabubuha ni mabibi meruwaywa. Kuwara nan, tamoto i 14 at tipubuha tipi meruwaywa. ZTE 835, tipubuha ni mabibi meruwaywa po ng kay. Kuwara na pinan, tinubia V70 at wabubuha tatara po ng kay. Apo na Roy, punong wabubuha ni mabibi meruwaywa. Tinubia TV 80 Max, wabubuha bibi meruwaywa po ng kay. Apo na Roy may mayna. Wapupua, ano ba yung meruwewa?
1: Anaya, anaya. Ngayon mo ang teka nga nga ang Vodafone na niki. Xiaomi Poco. E wapupua po yung meruwewa tatara po na. Ang kay. E po po kita wana kung wapupua wapu yung meruwewa. Tablet sa ikataw Roy na nalpeira ay kati Samsung Tab A9. O e po po po kita wana kung tinipupua ni mapu yung meruwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay sipupuwa rupo yung meruwewa. O nipopu kitawa, nipopu kitawa na kon o nipupuwa ni mapu ititara. Kapo ang kay wawa the Samsung A07 o inarik irom, tini mapu inipresent de paka nipo yon na mga wawa ang taripon at the A07. Irarikin nani ang my phone at the 17 na kakinan ako o tapio wari kitaripon ay kataw roi na nun peira. Po pa ngay, payekyo kyo kitay.

Cost Planning Division ke the CPD. Mentebota ki makuri bukin makurian garikira ke okati metuan korakora. Eki na ki narana etemise. Kuyangwam katete yapo. Kokaina no irongorongo aika akakwa waki bukin poni katete imain muananam katete. Eng. Tebota ki makuri bukin peperongan poni katete ke the CPD. Emena ikai ibukin poham. Eraka yoan na kuiteririki o te pootaki ni makuri ei, easa ni karoata pena erangi ni kakawaki, ibukin po utokaan katiaki ni kateitei. Men katauroawakin ki korowakin na ya makuri yoan ni kataupo, ibukiaan pootaki ni makuri te tautehanako, kampana, pootaki ni tekawa, communities, aru o pun rapatan makuri sinanukun te tauteha. Ara makuri eska roya pun peperungakin ki anakin pahinta katiitei, menna na kurutamei te sakurutamei, me poya. Katautau yon pon pain ke tain takatitei suwakin ke kotakin temai senimani bukin pon onupai suwakin temakuri suwakin pakapai ibukin temakuri esan karawaki o suwakin pitakin temakuri o bukakia tan karawa takatitei arasi mayo epon kaina kiroya insini ang takataupo ay kapon rangin natatay on men ni makuri ipukin kataupo na kakin katitei nako. Engen kyo koyangwam katitei awarere ke kea pupura ipukin karikirake erangini kakawa kipata kataupo ay esiroi o erangini ponga na ipukin kaisakan. Kasakin am katitei. Ipukin teka natatay roi yon kataupo on teka katitei kipero ngakin tapira o reita kimera po takin makuri ayo. Cost Planning Division ke CBD esin pon pai o beperong ayatamerua poningaya pusiroin ke montain santa katitei.